Ishka komuniti kankesta li hongkong që kooperativas fa fi që hongdesh la esh li nakeke e qpol që kabin kil sa halangalang që na khekh wa fi za li hongkong që kooperativas li halangalang që kalibal kulumakul li sa I qpol lef chukere anayin shki apshkush fedekobera li kyo që kulak sa li kyang që ru li honal amnak kuang na ka bandeshi chiru li kakwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hon kamokak erikin sa le rojo chinal sa le hon kabal sa li kooperativas hon hon na ka bandeshi ere la esh na rakhlal kutan jo kesh chi roi beninkil rapinkil shi apushkush fedekobera sa barkuin na ka kam na balpay li esilan na balpay li nalep na balpay li kaush li seraik li ahel rush banunkil sa li kakyang sa li kakwangkik chaka kunilola o li komon malak li poyanam li asociados ut asociadas li nakotalimang sa li hanakalang si kooperativa so kambil na piyokochi shkulti kankil konsut kojik chero nak nakokulak sa li hongkong si kooperativas nakokulak sa li kyang rikin li shteng maga rochipen fedekobera li nake shkam li kangel sa li hongkong si nakhek sa li halangkalang si kooperativas o kam nak to kanak kuchik hong kamokak erikin sa li kyang sa li muebal rena to sera ikho ak yokochi shultikan kil malakho ak kaina kochi shbanun kil wana kena upi fedekobera rakhlal kutan yochi shkambal li angel li taklak sa li kyang sa li kakyang shakafuni lola o li komon li poyanam li nakota limang sa li hongkong chi kooperativa sa ban o nakabalo ak yu rakhlal nakrubalak nak takwang bayak li sera ikchiri shkong li nadeb li yukwal angel ru takanaw shakafuni Kunilo, utro na kakiyak kwe, magwa kakwe, takanaw magwa kakwe, takapi, tento man, sa kapench, panungkil chishkunil, li taklak, li nashpas, li chakrap, sa li kapen, ut laish kakwe, chonchochero, nakakye chakrap, magwa kakwe, li nashkutu, li kakwanghik, sa li hukuk, chikooperativas, kwa manchi kakwe, napal, li chakrap.